On yan coupon a ya home centrene. Ya funu a emuatu na ebue. On yan coupon a mau e bani biatu na su se siya. Mese jiwa yarisa. Jiwa wari. A kwentu opru no ebue. E juma samna a ya de no nyami wa siye siye sabri. A uba no onguwati. Mese un niyano. Obat nasi. Mese wa yirinu bat

sentrenia na oyo onyankopon ayo ho sentrene ya funu a emu ato na ebue onyankopon amaw ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ti wa wore akwento opru no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se unia no obetna ase me so yire no betna ase okunu no onwu bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won sa mo jidi se metu mi ayewe yi